Basi pemi bali, bisika bozali, bino ba ebanso, bondimi ko sangana na biso pona kokumi san zambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona kokumi sa Yesu. Ya solo. Ya solo kokumi san zambe pesa rasai na mitema. Mpe epetia kamili mona biso pepele na kati ya motema nzambe. Kokumi san zambe. Na lo sambo, ezali lokola ma papu mi bale andeke kome ma biso likolo ti na mozindo motema nzambe. Na lo bien, Yesu na biso, nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, oh yo zoloba, na onga na zoloba. Monoko yo zoloba, azoyo kango. Po lo yembo, eza monoko nzambe, oh ayo karape alubaka. Yangana na osengano telema kumi san zambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge men zambe azaka moko tatana biso banso yangana nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembelai pe ebongalaka mokili mbongola mokili pe abomo ina biso eyaka na ndenge biso to kumi san zambe yangana osengana yo bisiko zali Telema, beta maboko, kumi sans zambeno, tatolaye. Alléluia!